0: Bakit ang nagi galaw manaw la?
1: Ni nagi galaw ko tuwa sa di kagayan. Mula kagayan. Dito ni galaw. Banyak hangi ra maka upah ta adem je.
0: Dito ka na ala ni.
1: Ha, ka dewe. Ha, gigeto ka. Ya, oh.